0: Ja, Pierre parlerer til lukket, men så må vi se når du satt i tøvnene her etter. Amal api balai sakingu yaud atana ukat dan kawasa lutu api balai julagan yakin lani. Kikat tanit inui katuja katigi kutema ka kutama sutingin ipasak kalau ni pigi ala umata tak kola jigi ingit tunik sibulat tiu yunik balon enak itu inak tunik tamakon ingat timi yunat jigi ingit tunik pilih katiga kata tingin nila tu sakat tami mata sunanik pilih balia sama mangata sunanik si bulio titi kasum mangata lonit amal kisunin ni kayo kaya sakam mangata tamako ino ikigato tau batut dan ipasak o kakadigi yun nak sinawak ko kikita ni ikut ang iyo kangat ulayo akisip to sa akin na may labo Ula yung asa ko yan namit. Apaso ko magkakatuin na yung nakabikawa yung mga yung awagulapi. Yes, sakap tutit. Ano ka nga kaya na sinipipi kang watasin na kabi. Tay, matama na kikitanikot. Katunya katika ikaw nila, katimani alam may mata. Katima lang may mata, alam may pigi ako tutit. Kano ito na yung mga katima duty sa ilo. Nako sa kain na kong nakubigin.
1: Pigi alaw kata ipatsa. Ulasak ko, akago tamaksip, tibo pigi akasi umumal. Aka ni hanulok ni kilaw tapos tayo napiyaki ilaw tok ilapiyaki diyang ito at yun nalulaw ng matay lang ito at yun nakup siya pata katitipak si Maliang Kinaw yung awla na kasi Maliang ito ako kaya halama niya po kasi ni taba ni ulumi piga kata takwa katibdi hatigi ko katimaw ti tsakak siya tiyami si Kualanik ta na pimakiw nagpautso ni taika ni 2022 2026 muno titirak si Malaw kata hanulok na rin niya ni Aka gunusita manu Lati terak sama jadi natuar nata tinik. Asyik lagi alat kepemilu kalau sila tahu kisah ni tak kau pimakai matau betin no inun no awal ke suak tabut nunalin no atau kun nak tuit uba inun no atau tiharun nak tuit sama kau pilih lagi nak tigo. Kau jangan lagi tu kau tima jibu sangin hatiak sama cuti tahu tu hatiak sama cuti. Taman na pimakai matau betin tan na unikari jauh siakai na maulak. Kena jatuh yang ayok kangen nul. Hanuile pelajar si mangata, sunai pelajar si mangata, sunai pelajar si mangilo mangata. Kisah ni tahu tu cugu awalan ni kerja buat. Kena buat kerja jauh makin ni. Tama ni tunis si malak tu. Tama orang kita ni nul katib jahat ini ngatai lo ni nunalin nul amain nul.
0: Tama na tusa umenang na ito nalo nang ito tamak ko nang analapat to nuno nalin nulo. Tino ko sa katarto na kagunod tisa manod. Long term plan ngun ato yu solo sibunia ko pang nasi majesite ko so na ba ke ilang ito ko sa riun nakin
1: tama ko pa rebile ke ni log tweet pa rebine ala ke balele ko tabu na ka ki bakuta ko ti me khuti ga ti o ke ta ni lo ni pile ke chak si majui illo le pale ala su te lu tama nga nyunalin no tapa ni khuti ti me te ko pi ga ko ti si majabu ki se ni sibuni ki ni nyunalin ma pile ka ke ni majabu Tamak ko alo at jiging itiwi inun no atok tawagun na ti ilin niya ti chikup ti uruti ilak ko sa kilaw tatinik ta napim makiw mayo wat tinu kina ula kalak junik taman natok atok tigis mamiya bol ta itsman ni piga at ta kina ula ba amigalaw si mamata man na amigang nginak sa ulak tilago inun no atok taw nak sa ulak taman na Tak nak hubungi lagi lagi tapi nuna lino amai nuna tu pergi hal lagi cuma mat amatai kua kita ni kili sini agak me pita hal lagi cuma mat 25 ni emailing agak hak tu si lagu tu ni cuni jauh lagi cuma kita tapi kua kini agak ni tiku si uti kita lagi cuma kita tiku angin juga lagi ni tapi kengah gamat hak tu ni mana munut atung ina nak tak kalau abut kisah ni tan atu pergi hal lagi cuma jauh betin no tapi kua asyik agak 25 mujuit emailing aja hak tu sila guti asyik nunggu aku nengi mata tak aku kena aja tiga bulan kat tiga tak aku nunggu tiri jauh tu tiga sima jatin ni saya mah hati gak kena aku nak mau si bunit tini atok su tiga tak nak hubai lagi lagi sima meja bul mana monon Atu ina nak tegal abu kisane taman nak kerja si kene hubat tiga hanyalah kene hamang atas sulah kimiku kene rupiu piu nak sahunya agilah
0: Ona kaitu kasi titikan ni gala kung nakabitahan ako sa katate, kili si ni Akte. Kisi mo na to, to kikalata ato, kisi mo to kaga kalata ato.
1: Tay si Manikala, pigyala ako siya matatamo siya, alik katuktu lakto. Ang ayok hangutin lugo. At ako,

0: Kishuk, Ipasaka Katigim Nasilo, I could take any Katiman Katilugit, Aksumni, Tinum Vingani, Agagutamasi, Tinmini Katimanakalumitin Dugin. Nakuminga, Sit Ula, you Akishuk, Atwin Noguna, Lorapi Salia, Logalotin Lutin. Tema Kila Lukian, Rubi, Kimosan, Rubi Loni. Emit tanner villoni ma koi digingi tolo jeit otero atopalo to pomanna mo sulla totto hatto apit tamakko pingwa ko tikku sakkata walle alme mata khaggik virtual hacking game gona hatto yo khaga sa yo tikku pingwa ko tit ilinne ko tawsinnarluting takko Ini nomak kutunut solo makununga asolo akatak tunukai semangat ikulunit. Tamak kununga toka ngaluang waktu tik. Ini kau yang maju tokangit. Amalu innam no innal lagi nut ilinya aku tahu katak semaya nut. Atu inna kau tita new salam memata. Dan oleh CBC kentam kakak aku kata kau nala ngeliti akan lok. Tangan nomak kutunut gigat tok tiujut. Tamak kununga tas minga pingwa aku tinisak. Pingwa aku tinisak kini alok tilugit. Amalita tana marlan kumotuk ta kuning apak sokuna longat tu sa kain nalla but kawaja mane ya kasitan ui gonga people dia tu saksa lo ti dugu tu saksa kan ni ama juin
1: kiku mangasi o ka kain na on nawasi kisule reba mangasi do
2: Ula kut, my name is Yogita Singh.
3: Ya nang yo kare batta buta siminga kakgem ni kare sa yo kake kiku pilaritil luta
2: Sure. My name's Alina, A-L-A-I-N-A-T-H-O-M-A-S.
3: Tanatao kanwing itali tiyanamon ilinakti ulunay York University mingatong Alina.
4: I'm Cassie Danz.
3: Tanakakasaw yako ikiakibikon akisuri alinin akiswiti apato pingwagaw niyaktumon Cassidy.
2: My name is Lee Armour.
3: Tanatao Lee atinga tanatao kawisakti Mario yutay ko na sila tu sabak dua ku York University ku tak ku ningat tau bila ke kata kata si mayo aku gugur saulat tu ni.
2: Litia, do you want to go next?
5: Litia, kal do you ma makuk tu nunu nabo mingar tu kigar tu ilu ma amar kawai sak tu ilu ni ikayok tu.
3: Ubang tau Madeline, kumuatu panatu me tau lunga tak ku ningat tau kaki ku ne pekata ulat tu macai mangan pigi apa le ale juga tanin. Nampak tuan nak terkalau tilogo, adik geng itu nain kau isak kesini pilih lelau si magata, tanah kau isak tiloga, nalu nak unai jeman, kau saya ojek kau ikhah hibiko, pingwa gamal kisuk kya, akan wingi teli cianamun, sakai gomale juga ta, inwi teh mega mamata nuna bumin asingin nilo. Tapi mak, inna kejau lunga tapi neo kau jigak tilunga lo. Pekatau katak si majung ma.
1: Koye nami atuin nagun nagasi. Tana di kisuba kagaso yaku kagyak pidigaya rebaldiya yasi.
3: Licha o katia viyo takaw ye. Tana o kakannila ko.
5: Itia. Tana kagaso yaki pidigaya resimaya bu inuy kawai mayetu kangi amaro. Takwa kandunati tu. Kanuing itiang ng mo piliriyo katak to cognitive behavior therapy yung nirakto yu. Takwa katislugi kakasaw yung kupingwa o diliro sa magatla. Ta suminga tana alasya inusinga ni kayo si Padlea Tindugo. Kanuay kuro yakto ni atok daw yung kanupiya ka akong mga ilinyak ni katak to tako ni ngaro inna kutingin ni ilinyak ni daw batluni. At jiging ito ni Seven ni pingwa ko di kaktu unika kaktu nilo solo adjiging iti takwa ayong na ko tigiyo kaktu magkutunu ni ko aktoro ko tindugi solo keeping mo na amaro pitiak taong ini takwa
3: kau tamay no si tinin kisutuin na ako sa pamata pigan aktu pigan na lawang ito at igipangin mata teme kalawatin logo Inautianamen, inaukatikatianamen, sulilik ko sa kagayakagata, taan na pingwagaw yung, ikayulak ito at iging ito yunin, solo litiyaw kagata nga, kubiasungin na, ilayang na, ilagitiyan na, katikikatikitiyan na, tako pingwagakuloyin, tako

0: la côte, si bien sûr que t'as mis pas belle. Bon, chaussant le temps. Et un tia quand je quand Gloria au lobe au halauto, quand je suis tiré à tout coup à malheureux ma taxi retour Charles de Inuit. D'accord, gaba ma toi courir me côté lugas et digo malotic malégang ni nuna patok tau paningat nuna bumi. Ulok sekta na senet kate majigalangin nuna gajaw lakimi tay may lilaw to. Tay malo ata kuwa akiga akiga sa wakti lugit maligak diwangan ni nuna bumi. Nuna atok tau ni nga tay maga matok ako haksi majutaman na gawpim makiuso. Kanata sa pudjaw kaswan ni nga nun kasi ni ulok si kohalaw to tamak kuwa go inuit atok umajangit atok tau kaya hamiso.
1: Is the government of Canada?
0: Government of Hakuta Matuminga Pizuna Utitalanga Patate Mato, Architects in Maluni, Isu Matsaki Ruta Cheria Hatu Inuit, Amalu Nunabut, Nunabut Nila Tako, Naminatao, Nunamut, and Kinakolemanu Nunamu Maligat Yomi, Parnapale Mata Adilore Galagatuni, Government of Haku Maligang and Nick Akasani, Taima Pizarek, Liberal Simone Mago, Naminak Sumne Akago, Pigala Tilugo. Rikataninu ita katimajingi tako ehaluni matatabani pinasuaro si Ujumi, tako lu talimer monut. Katimani atu kinakuliman lunala tau gunatu tita makosunain sibul lew jau ko jau mangata katimaji tay mata makunungay nunup kikatani mipim makiujunik ukaw si khani atu nikhiliginik illawlaginik inuit ukaw si nga sapod jau kaya khani amalu ata ko nakituin na siyatuin katimagi ato ting ang joka nga ulayo at kisuko kanaw tong ata yung mago kimiko niya matasun at tuin na it si bulle ujaw ko jaw si majo asid jak si mamangata.

0: By fishery, the community's Hunters and Trappers Association invited researchers to help collect data on the animals. Memorial University Ocean Sciences Professor Annie Mercy is among the team. Her team has been visiting the community once or twice a year since 2019. She says they discovered a nursery early on.
1: The nursery grounds of all sea cucumbers is something that's very, very poorly known because they're super rare to find.
0: She says the discovery opened the door for more research, and scientists can study how the species grows, migrates, and whether its behavior changes. Mercy says this is also good for sea cucumber management if commercial fishery becomes a reality. And that's the CBC Regional News. I'm Kharish Alatu.
2: Dekong may nga sa Carissa. Dan na 8:30 pa tapo ni people yung lagi kanang naya mo yung ila tung nga sa tiyak sa tiyak na alat to apit tama ni suli imo as nga ni tapo ni kayo siniya kata inutitut de matusa kata ako si tak pingwa ko ti pingwa ko ila kakasaw ya ko pingwa ko ti liyo tayo si mayuit kagikunot tamas mo misano kayo siniya kata tayo tusa kata si kisini sila kanin na kanya tangi tapo ni kibala me kawagi ya kalo tigo kangar sinik nubu jalo ni kanya pila kata ni atok wanang mik tuwani mi ano kanya kalo ni ulang yuk tada zero mi kanya ni atok nila sunakang itok kuna kakanilo kisya ni ula po si tamani nila suninga sapa mi kanya nang nang kato sa malo ni amalo tiki kato at tayo matuin nakto kisya ni wana mik 20 mik ano kanil ni nila sun nakadyangan mi yukta ko kuna kangilo ni zero abianit nubuyalo ni may sila lokatan na nakatawa sa mayok. One na may 20 mig. Ano ka nakalo ni uko na nga 4. Ikalo 2 tek. Nabuyalo na kanya pila katan na ito ko. One na may 20 mig. Ano kilo ni uko. Or nila suni nga 7. Kamanito ak. Kanya katan na nakatawa sa mayok. Nigilta may 20 mig. Ano ka na ito ni uko na nga 1. Salik sa kanilo ni nabuyak katan na ito. Ulla kanya pila kata na nagtawa si maluni. One na may 20 may ano kanya kaluni nila sunigan. Two, ang malunaw yan ay nabuyaluni. One sa kanya kata lang na nagtawa si mayok. Ano kanya nga 15 may niyatok nila sunigan. Four, ang malunaw yan it. Ako sa kabalaya katakta kalawa ka naw yan it. Nubuyalo ni unu sa kanya pila katalang na atok. Ano kanya nga 15, nila suni nga 4. Ikalo tuti ak nubuyalo ni kanilang na atok. Tama ni 2 centimeters milo na atok ni. Ano kanya nga kanan ni mika 20 mga kajalo ni unu sak. Nila suni nga 5. Kukartuk, tema atok. Kani katani amayoko. Ano kanya nga 15 milo ni. Nila suni nga 4, amalutalotjok, nubuyalo na kanakata ni atok. Ano kanya nga 15, nila suni nga 4, amaluoksoktok, nubuyakata ni atok. Ano kanya nga 15, milo ni, nila suni nga 4. Tapos sila ukanoy na kanya atang itaba ni, kibal lang may sila ni ati kuno nalatakta o si Mayuin. Tayo mataan na kayo siniang mat, tusak na tata si Tahan pingwa ko tila kayo si mayong lakagikunot. Tamak ko nga isumamiti ko daso gulwa katatunod lo ni makutunod ka nga luang watutik. Tamak ko nga inipik ko siya pinginik. Ilin niya ko titiawan ning ilak. Jingin ito ni tatana ilulakato ni. Tama kakapak sa kong nalaw magitak ko. Atusaka tak suwi ko kiyang atusaka nilaw malaw.
3: Kanul di tana pingwal niyo ilin yat tiba pa inuus katyan namo pigun na tiyo ni
4: ila ukagatag matako atun ni pingwal gawjon and I was out in my

0: Lo ima ka asong na lo na kami isu magikan na kumana ko ilan ni ko kay may siyong umigata ino tuin na ugata tamako ikay tita katalaw to ipinayangin utap pagkalawa kilutin kasi na atuin na takatiyangin na laungan inulagi jinin inang na in atuin na takay na tiyalaw to ikayok tao yaga kakutin tamako ang ilanong nalini tayo ma tusa katalaw tugon ikay kala tutilo ama mana asok tunga una ikayok kao yo pingwala kako uvanni uvanga inusingan ni mana yo ikayok kao yo tamako tusa kumina tualoin ama tusa kumina laki kiyong milagalese inay unikangin inuwi ilikusingin Tapi ini kita boleh tahu tuh asyik bangun tu alat kerja tu tu kelalaian ni tu mak ini tu lagi kulum mata anak. Tak ku jauh dia ku ni ada kerja mak ku jauh lu tinggal makin lu siu inna uga lu aku ben ku ben sum nak ni aku mega ben tak kata uga tak kutin kau juga aga tak kutin.
1: Oka ku makan nak dengar atau sumi oka tu bini bini kasmina atau kutik seni kiro tu ni oka semak duni. Takwa ilik kusi ilin niyak daw ita kununga magkutun aksuar pibikak titi ilik ko iliti ilik tumayo ni tasong niya ilik kusi tini unga siksi valeri rata siburiri daw tita pagkusi hilaw tini takwa at niyaw titi yak tiko tan ukak tibi ni Joe Haven Bingart
2: Kanong li pidrik kanriya kong niyakpisi tan na pingwa ko tiyo Sakitawun nak sinama, amalu kanga sakitaw rapa.
0: Tanila mana tapak pilihan si matalagata hanu ikajuti hamnagiga jatangalo pimagiulo ne ilisa gajuti aktunilo tamakuninga timiyunin hanu ingite ilite namo tuga ngayunun lutagalalo mata ilangin tamakua. Tema taman na pidaka yaksi matalangan tema mana kinagaya kang na alam na dugun kikuno taman na awlataw na ang mga tigumayaktaw na ang mga makuakawisok taw siyong umimata kanwingi kalwa mga nakilupin watok ang mga iging ito mata ilulingin kakasaw yamin. Tamakuataw akisutaka yakam na medyo ama Ilin niya bin, ilisabiyo yun. Pingwa, pakataw ko na yung medabon, tayo ma, piyuman na kata. Tusakap may wala tutalo at iging ito nin. Timiyo yun nin. Ma, taas may nga piyuman na to. Pingwa ga, ikayutan niya nga ta, inusot to no, piluwa nga to min. Tamakwa, sakit pala ato yung natukulo ulat to tin. Tapa ni tapa, kini pala alak ko gun. Tamakwa sulip, pinaki niya, yugala ka dito. Taming eh.
2: Suri, narunakto ka nga sakito ra mga.
0: Ila, tabay lao kakataka mat. Suri, pila kayong isungak din matan na kakasaw ko ikakibikun. Akisok tayo si matere akang namin man. Kikunong lo, ima kamagilaw lataka ng mga kawigyak tayo katalo nilo. Tema, suri, tamagkuwa pila kaya kakata. Ima ka atuin na ula ato kikulimanon. Elina be pekatolo te tusaga gutin gagola to me 2027 apiganga ninga nakiti paluani tamani atwin na romato
2: tagna tusaga minok tugadom ilagi aksikan ni romata rossi
0: ila ullumi yo tamako inu sutukulu asoro pamata ila asoro na na yala galwa tilugo saqiga khalla gisimagatta kubesung naktumen isumagia gun guti gun naktumen ikajuti gun naktumen inusitte qannamun anuna qatigite namo pilere qatigite namo ine ila kusingin tekasi tugu tanna tabate ma saqlo simagattigu inna kullu illo inna magiyujun tasminga pekatau simamata Ukakaw gama pitakatiang ilagin man, inuktitun, ukaw sumnin, ukarluta, ilakusingin, malilugin. Pikkana ningi malillugi kuttina samoga sulluni inuttitu teema pitakattiangillagimman tabbatana sakkilaukavun kujanna meillagittakka inuusuttu pikatauvalauttu nunavuumin

0: CBC, o que está também para Berlídeo. O Vangahau Sanato. E a tia e com a Gloria, o Luxis, o Halauto, o Cajus Cherry, a Hamner to Igor, e no Luísio Magajaulu, e está com o Government of Acosi, Diego Matin Lugit, Maliganganing, Nuna, o Patokta, o Vaninga, Nuna Vumi, o Luxi, está na Senate, Catimajalang, e Nuna Gajaulu, que me tem ele lauto, está com a Maligak, Nuna Vut. Nuna ano atok tau nga akigay tau kasi wati lugo. Gaba matukako doha si majutaman na gawpim mariu makana talima mo sa podjaw namun. Kasi ni ulok si ukalaw to tay magota ko inuin isu magijangin kasi si titaw gaya hamidyo.
1: If the government of Canada...
0: Government of Canada, ko pijun na uti hamne apata, tay mata o pijun na uti hatsere hamne atuin, isu magija hatsere lutik, inui atok tau ning inik nuna pulo. Nuna vut, tay manam minak tau kinakulimano, nuna mo maligak juwa mig himiko na hatuin, government of Canada, adjilo galanganik, tay mapijare kinak sa ula magko, nam minak saunik, nuna vum, mi pigyalik pa akago ulatong. Rekatani no ikatu jahati ge ikati majenge halu ne kati mama tata bani pena shoro si ujumi amalo matu inga jo kati maninga kena kole manu talle me monu tai malo sunai chibulle jau ge hamning ni oha si si majut khime ko ne hatun ta ko kati man ni jo rekatani na me nga tu na ke tu na oha si hatu ne khile genek illo le genek Inuit ukaw siya nga sapod jau gaya hamninga kati mahatigi tuting ang joka nga ulayo akisuk ukalaw to tay mago tamakwa sibuli jau hujau si majuit at ako kajo si balea ningin ukaw siya hanluti
2: tako kati mahatigi kati mauti tsakak suti amisi kwalanik at napimakiyo nagpautso ni tayo kani 2022 2026 muno titirak si malawak at hanulim na rin niya sa tiniyak kaguno si tamano
0: akisuko halawak to at ako ilo lirin akso na kuta lirin ang luk kayo si chair niyak pan niyak mat tayo malo 21 nik ilo lirin ti si juin mitsi matalik kangato kapi ipia yung milo hamalo 9 ni parna si mami ju illule mo akago lahto kiwa yikun kinakuli manik katimane haktilugi tungwa suti chiju ikhalon ni talle memono ammalo tu sa humalo ti sunain sibuli ujawge ha mga ata uhaw si haluti sa nikilo ang miutaw tako tamakuninga khuksujut peroksinam isu magijahantun tako si patulo kajing kay kujahatak si majur kay besaktining tay malo unika ni nasa hatar luting tako ikam miutay pilugin memorial ilinir bijuangan ng atok tan how you major magilin ni at chijot Annie Mercier ilaga jawjok ha tay mago

0: Copilerait-il le cas?
1: Sure. My name's Alina. Alainathomas.
0: Can actor canoeing tell eternamon elinarte lone york university mingato elena
2: I'm Cassie Dans.
0: can carasau yakko ikiakibikun akisurelinin akisuitia patopingo gaunertumu Cassidy.
1: My name is Lee Armour.
0: Internetau Lee atingata natau kawisakti mario yotaikuna sila tu sabda do aku York University ko ta kuning atau bila ke kata kata si mayo aku gugus saulat tu ni.
3: Lydia, do you want to go next?
4: Lydia kan do yung a makuk tu nuno na bumingar tu kigar tu yung a amar kawe sak tu yung ni ikayo tu.
0: Ubang atau Madeline kumuato panatu me atau lunga ta kuning atau kaki kune pe kata ulat tu macai mangan pigi apa le ale juga tanin. Nubat dua nak tak kalau tillo go aji gengit cunen kau isa kasianin pilih lelau si magata tanah kau isa tillo ta nalu nak unne jeman akak saya ojek kau ke ahibiko pingu agamal kisukya akan wingit teli cianamu sakai go malai juga ta inui teh mai go mamata nuna bumin asingin nilo dapat teh mak inna kejau lunga dapat neu kau jigi aktif lunga lo
5: Koyanami atuin nagun nagasi tanari kisuba kagaso yaku kagya pidigare baldeyasi.
0: Lecha okatya vyo takawye tanau kakanilago.
4: Itya. Tana kagaso yakaki pidigare si mayabu inui kawi mayetu kani amaru takwa kandunati tu. Kanuing itiang ng piliriya o katak to cognitive behavioral therapy yung nirakhtaw yun. Tako agad ilugi kakasaw yung kupingwa o diliraw sa magatla. Tasumi nga tana alasya inusin nga ni kayo si Padli at ilugo kanuay kuro yakto ni atok daw yung kanupiya kaya kong mga ilinyak ito katak to tako ni ngaro inna kutingin ni ilinyak ito daw baglini. At jiging ito ni 7 ni pingwa ko ti kaktu unika kaksu nilu sorlu at jigi ngiti takwa ayong na ko ti giyo kaktu makuktunu ni ko aktoro ti lugi sorlu ki pingwa na amaro piti aktaw ngin ni takwa
0: kau tama ino sitinin kisutu inin ako sa pamata pigana tu pigana lawang ito at jigi pangin mata teme kalwa ti lugo Inau tianam men, inau kati kati anam men. Sul ilik ko si kagaya kagata, tana pingwa gawyo. Ika yung lakit tu at iging ito yunin. Solo lita yaw kagata nga, kubya sungin na. Ilayang na, ilagit tiyan na, katut ya katigit tiyan na. Tako pingwa gakuluin, tako ni nga atunin at iging itunin. Isumali ila. Pekasiu jijo. Teme kami tana malipale aluga jo kunyam dengan malipale manase otikuluan pijake gabeu. Hakan nego teme pikan akan magitumin. Asianin ukau sekapale alune. Katili mak tu kita ku 7 ngumata. Taku angila teme linga jo 7 atune pijake kasugi alin. At iging itulute lece ukau man taku. Iminin upigitian Allah ilulah kagak tak panegah kami man kuwe sungin ni nama sungin tamak kuah berkasih ucap tabu ama kuwe Allah kepatunga unikah yang tak pani una tak giuman ilu begang uang ugami ilu begin sana si masih ummata aputimin kiparit kutarulu palunin. Takwa nakikubi biokalaw tigalanganon atunin takwa ilu begang uakuluin. Tema iging ito ni pitakam na yamin matukisigi ako tinin, ilin na ako tinin. Ilang at tema nakikubiw, inen unikangin, inen kanule, inwi ilikusinga ni ulumimun. Pekasiw tigun nakabusuli, ukausibun inutitun, ala takwa inutitutun, kalunati tutun. So tana ima atangin lagi giyaksima jugun, ukausibun. Ilikusibun, ipinianibun, tamakua at yiging itusung umata. Ama kubayasun na. Puego kaya kangin ata, ino ilikusigin mimago. Kubayasun tiyan na. Ilagi katigit tiyan na. Tana ilulakamadu tema, piyo yu alaulo ni.

0: Vâng, chắc vậy. Ý cái học tùy được thì đúng là cụ trình. Chỉ xa mà nó cài, nó nói rình ngốc xì mà yì. Âm mà rồi chắc vậy. Khá khá xeo yê cửa anh khá nhìn nhịp khá vi sắc khôn nọ thì tí. À ta khó tích xe lưu. Chắc vậy, kêu rồi nhìn anh khá xì mà thì tự kì. Thế mà nó bị yếu lọc tự. Chắc vậy, nó nói rình nhìn kinh nhai, ít bèo dịp bằng nhục tự, ít khá rồi nhìn tự, khá vi sắc tạo lọc tự. Ta xin là in person, upa gồm nọ thì ta cũng
1: Tānare kāwai sāng nuk tā kārāo tī lūgu mākku tū yui kāno ukao shi kārāo kā tā sumi ngā pīngwā o tīmi.
2: Māne le āila nūna le gālā ngūna sāo yu nīn kūwē ki jau tēa kata lau tō. Mākku wā lo sōru lo i mā kai aso gōm nā lua ngā gā me isi magi kanna gu mā nagu ilā ni ku tē me isi ngum mi gata. Inu tui nā ugata. Tā mākku wā Ekai tu te kata lau tu, i pine yangin, o te pakala wakilu tin, ki sene atu ina ta kati yangin na laungan, inu lagi jinin, in nang nin, atu ina ta kai na tia lau tu, ika yok tau ya gaya kakau tin, tama kuang ila nuna linni taima tu sa kata lau tu gun, ekai ka la tu tilo amma maana asu koktu nga, una ika yok kau yok pingua lakaku, Uvani, uvanga inusinga ni mānau yo, ika yo kau yo. Tama ko tusagumina tua loin. Amma tusagumina lagigi jumila galeasi innai unikangin. Inui ilikusingin. Tapani inuptitu latatu tiit asivangua tua loin kajatutu. Kila lugane atu ima imeitu lagikulu matana. Taku kujau tia kune ataka, kime kujau lu, pingua magillu siu, inna uga lua kubin, kubia sunna kanne ammi kubin, kakata uga dakutin, kaujigi aga dakutin.
0: Uka kumakkan no kumaru, atau sumi, uka kutu vini vini, tasmi nga, ato kutik sani kiuro, tumi uka kusi magduni. Takua ilikusi, ilinyakta wii, takunu nga, magkutunu aksuar, pivikaktiti, ilit Ili ko ili ti, ili tuma yun ni tasong ni ili ko si tini. Unga sik si valiari kata si buriri daw ti, tapak ko si hila ko tini. Tako at yun yaw ti tiyak ti ko. Tan ukak ti bini, jo haven bingakt.
1: Kanuli, pedagi kanyari akong niyak pisi, tan na pingwa ko ti uyo, sakita akong naksini ama, amaru, kanga sakita urapa.
2: Tanela mana tabak pilagi jaksi matale kata hanu ikajuti hanu riga jatangalo pimmagi ulone ilisa riga jatuni lo tamakuninga kimi ujunin hanu ingite ilite namun tuga ngajunun luta galalo mata ilangin tamakua tema tamana pilagi jaksi matale ngan tema mana kinagaya kamne alam medugun kikunno tamanna aula taula taune amanga tigumme taune amanga makwa khawi sok tau siung mata kanwingi kalo amanga nakil lupingu atu khama igingi tu mata ilulengin khaga sau jamin tama kwa tau akisu tege kamna amajun amma ilinnea bin ilisabiu jun pingu pekata kune amajavun taima pijuman nakata tusaka biwala tutalwa igingi tunin Timi ujunin, ma tasi minga piju malatun, pingua ga ikajutamnya ngata inu sutunu pilua ngotumin. Tamakua sakit palea tu inna tukulu ulatutin, tapani tapakini palea lakugun, tamakua sulip, pidaki ngia juga laga dutu. Tami nga eh.
1: Suri narunaktu kanga sakit ura mga.
2: Ila tabba ila kakata kamat kina sulipila kay ngi sunga dimata na kakasaw di ko iki akibikun aki suktaw si materya kang namin man kikunun lo ima kamagilaw lataka ng mga kawigyaktaw katalo nilo tema sulita magkua pila kaya kakata ima ka atuin na ula ato kikulimanon ilinna bi pekataw lo ti tusaka kay gutin gagaw la ato mi 2027 Apigya nga nga nakitipalwa ni tamani atwin na kukumato.
1: Tag na, tusa kuminak tugya luma, ilag yaksikan ni kumata ko si.
2: Ilag ulumiyo yung tamakwa inusutukulup Asurupam matila asurunna inna ujalagalwatilugu. Sakigya khalagisimagata. Kuvayasunnaktumen isumagyarun

0: Ulu tita ko gaba matoka ko si Diego Martin Lugit maligang aning nuna upatok tau paning nuna bumi uluk si tana senet kati majakalangin nuna gajaw laki mitay may lilaw tong tako maligak nuna but nut nuna nga nung atok tau ni nga akigayak tau kasi wakil lugo gaba matoka ko si majutaman na gawpim makiw makana talimamu sapot jaw namun kasi ni ulok si ukalaw to tay magaw tako inuin isu magigangin kasi si titaw gaya hamidyo.
1: If the government of Canada
0: government of Canada ko pijunna te hamne apata te mata pijunna te khachere hamne atuin isu magaja khachere lutik inu atok tau ning inik nuna pullo nuna vot te mana menatau kina kolemano nuna mo malegak jo mi khime ko ne hantuin government of Canada adillo galangani te ma pijare kin xawla makko nam min xonne nuna bu mi pigele pa ka ko latum Rekatani no ikatu jahati ge ikati majeng e halun ikati mama tata bani pena soro si ujumi amala matu inga jo kati maninga kena koleman utalle memunun dai malu suna ichibulle jauge hamning ni oha si si majut khime ko ne hatun ta ko kati man ni jo rekatani nak me nga tu nak tu nak oha si hatu ne khile genek illo le genek inu it oha si nga sapot jauge hamninga kati mahat gitutin ang jokang ula jo kisuko halaw to tay mago tamako sibulle jo hojo simajuit ata ko kajo siballe ningin ni ha sa halote
2: ta ko katib jo hatigi ko katim malti chakak suti ami ko lanik ata na pimmaryo na pauchuni tay kani 2022 2026 mono titirak simalaw ta hanu le ngre ni ata tin ya kaguno sitamanu
0: Akisuko halaw to tako ilo lirinak siyong nakuta lirinak luk kayo si Chiang Niakpan Niangmat tayo malo 21 nik ilo lirinak to si Juin Michi matalik kangat to kapi ipia yung milo hamalo 9 ni parna si mami yun ilo limo akago lak to kiwa ikon kinakulimanik katimanik haktilog itong wasuti si Juin halon ni talimang muno amalo to sa humalo ti sunayin si buliw jawgaya ha mga ta uhaw si halotin sa nikilo ang mitaw ta ko tamakon nga hoksujut peroksi na may isu magijahantun ta ko si patulo ka jing kay ko jahat taksi majur kay besak tining ta imalo unika ni nasa hatan luting ta ko ikam mitaw pilugin memorial ilinag bijuang nga tok tan hawje majum magailin ni at chijot to ani mercy ilaga jawjo ha tay mago ta ko akago ilawani ataw siya to de makawat to ni loni sa nikilo le hat taksi majo 2019 meaning tay mata man na pero si hatang ni isu magjaw ga sorto ni
3: The nursery grounds of all.
0: Tamakonami, amisungo pala siyungo mga tahok suju, tawje majaong ilagitun. Ala atako tuko si jaw si mangitun. Mercy, kala ko tay mago tawje samningat. Kajo si bala at ilugo tawje majum magita ko nami. Pero sa siyungo mga ta namuno siyungo mga ta asid siyungo mga ta lo ni ilakaw singin ni kawdi sa mga hatuwid amalo tamako akuk sujud awla tau kajang ningin ni pang napalaya juin tako kinaw daliw tau kunak sinapata Here's the CBC Regional News. NTI's President Gloria Uloksik spoke up for the need of for transparency and consideration for Inuit as Ottawa considers changes to rules about land use in Nunavut. Uloksi addressed the Senate committee on Tuesday as it looks at reforms to legislation covering Nunavut land use. The federal government argues these changes are important for national sovereignty, but Uloksi argues if implemented, they need to take the wishes of Inuit into account.
1: If the government of Canada is granted these authorities, they should be exercised carefully, transparently, with consideration given to the impacts on Inuit and Nunavut.
0: Nunavut is working on

Hallo, hallo, ulukut. Tausun nito saksaw na rang mitil lugu tabo na si ABC ukyok takto na raw takak pingagon. Ikarong ni isabaw katokaw bunga tunga sutari.

0: Eller när, alltså jag kan inte kunna bygga liksom på fånga. I think I was grade 8 or 9, but kasi ana kasur kung kaya maybe 12 guitar ta ako mayudlar o lang na kama at ato mga piksa ni kasi nina ato rek sa nalwildo kasi kukita pa ako tari o lang sa mga mga
1: Ilang ni ilin na pagkiluti kukita pa ni ato rek sa
0: Tau tu pelunga linnya rasa kata orang mama. Aku kita bangun nak tu meilak kau pelunga mama. Takkan nak ya ke? Aku kita bangun hati ini masuk pelu ilinnya kita orang yang pelunga. Atau pelan tu aku kisahnya ilipar lelak semua.
1: Imani kade ma ingertuni ni labillugu ni pilo romare laura kit qillertuni qillertumi saqqitti laura bit de kunga qay utere kanner juglunga ingi qat ila taqqa kununga inungnut ingi qattalertilluti qungiartautilluti sivullerpaatami soqquisuktuksaujutit ivillu ingiuseangani ingerlutin
0: sivullerpaangani nangmini ingiuseluqtanni pinguaqasoqattalerlunga tamaaninnuunaalimmi talent show and things like that. Uktorasukatta lisaqluma. Piya pallaalilorsima yuma. Atoqqatigiyai puigorpara.
1: Qungiartau yariorlutillu. Ammaru aperiumallutit taanna qillerturia saqqisaartavi asingaangagut qillerturiorsimavin
0: qassiraartu qilau kunni culture and heritage department ni nipiloqsimayunga for their CD ataw silvarni maqunni nipilok si waklo nga. Tana, si bulak pa gilago nang mini tamang ni uro nga inyo tilok tan ni. Nipilok sa mabuta na kilok.
1: De marusakit si Saro kapitan na kilok tok unikaw sa riyon na review kisumi pidyo de kang mga inyo tilit inyo titilo o kaw sa riyon na review.
0: Dana kilik tu lagi si Maya katak sok si Magulo yak lagi inyo silok si Maya ka inyo sini atok si Maya ka uval ni ako bagi yak talo ni silok si ko kaya ito tigi yak ka inyo silok si makatagi dako mako kitong akalo ama panikul mako ni panikarama panikul ka kasi mahitan paniktari ko so nga inyo sila rock si maya ka inyong saklo ni inyong itilo ni lod ni tana lo kitong nga kul ka inyo ti sana lo kasi maya ka makong ni panakalak tilo nga aksual ko yari nang ni ato kasi ma ipigo sa katara ma ana-anaw ninyo tuki si Valak. O tigil lago nagligo sa nungne itong natin niya. Ang ayok ka din nilo nagligay ako nagputan na tuki si Valak. Jumak ko ilo ko sa maya ka. Ilang ilo o kumaitag ko sa nila inyo ti tusang na ako sa nilo ni kayong sakto kayong sa tigi katang migako ino kadin ito inutungin nitin ni to sakto ito man lagi nagligiyaw ningin ni ama ikayok daw yara karangat

0: kinatuinangmo. Okak vigiun nak datin, okak okak hati kawan naga kang netin, ekai titip juti gina suklu. Amar atingin magutan na anangat dia maat at dia kusimang mga anikul nga ni kanak dia. Dia nga at dia lugur kaya inuluta at dia nga at ilang ayo at ukata at ativo inusurilaw ta nga nakay. Aula, ang unasin mo nang kubayaya karok sa nito sa manlunga. Amal. Dago ay lang iingit ilok taka natirasan ni ama upang nga ko. Kubayaya kang ni dago ay nga silok si magalak taka. At awsak lo. Pilksanin ni inyo si Leorok lo. Teka ni naya ko ang maiglo kaya nga ni iglo ko nga ni niya my cousin pero sa katala ko ta ala ni rolo ya kataklo ni ama at teko ni iglo nga ni siya ni ikaw magala klo ang na silent ng mi teko yung nakatang ma at teko ni anakan at teko ang ikangan nila ni Tana ay nga sila o di si Malu. Ilang ito, ikang magpapay tem na ati kato. Ako may tuko katang migata kinatun na tegan ilayang ito uvaro ni nagligiyat ni kinatil lang ito. Ikaw makatang migata ikping nakdoaro katang madana kano ulo okaw sa rigyak sa ikping nagiyabo o mga ayong nalakatak ko kasi ani ingi sila oksigo ilo oksigo tibala katang ma amaro ikayo tigi yung malugo kinatuin na ila si man na roni nagligyan nilo tamahan ito nilo ayong nakatakto gawa kasi ni o kausi katalo tangi sila tuyo ni o kausi gikatalo tangi o batin na nagligo sunning ilo batin ni tana at kaman tuti yung maligo inyo sila urok sa mayaka makuta tana uy tayo sa harok tana inyo sila urok sa mayaka kadlo na dito dito ang ulo ni then nato sa yorak tukraw yu nalo nang ito na rin yung mga kingon lak pa kuwiasuk po nga at hakto kuwiasuk ka nga ta sakyak ta katak labo inyo si lorok si mayratan na ino katitimid kuwiasuk katak katak luta tumunga na katak luta teman na
1: ini silok semangat. Tak kau tu saku minak tu dari Monica so kau ma ni jauh tikut ni jauh siang nik teman nak inung nut ikayu yun nanti akatang ming mata tak kau ila ingik tenui ikayu si mati akatang miut nu masuk patarunit kanui pata tasuminga ingik sutik imminitau ilo aksi padliru titiang ukatang mata tak kau ingik tau waktut ila iling ningak si mayukuru yang ni tana kilik tunutak kanat yang me atakak tu sakti sarok tuk tuki si yuma sak lugu kasi ni kaya ngay una ingi gari ilo ani
0: ten mo na arok si mayukara 11 mo luni nipilok si mayu.
1: Wow, takwa biyumi na tiyang miyue nipikuti tari lak taksariya vutavona CBC kunit kingulik pa mikhae aperikan nilik lugi takwa ilavan nguyut narekya ngay ilingno aktuinik pa nguva ingyu siya kisi malugutana unikaw sari yun na kovyo
0: aksu meron lang yung

0: Aion na kocha ni ovan no. Na tera sa mga aksaral kwa ay hatag ko alain ay gibaklego. Amaro. Uy garo, kitong matkaro nagliliwi. At ako yung may nagwarek sa ayong nakokto kisa na tan na kalun na dito to ama. Bueno, inga sila ako si mayat. Ikan na sa ko yung karaksyon kisa na tan na nagwarek kokta.
1: So kay maara na ikaw yun nasa kabi nga ayong naktuksaw garoak tilugo kisa nili manika Aperikan na tugo mariklutit ta na kilik turiat na mituin na sakiyarik paniw vexaw katak papivik saw visuri.
0: Man na kilik turiat niw vexaw luti o wan na titirak viyoyin na katak tunga Facebook ko niw vexaw karumat pa nagsilti yun na tunga na mutuin na kaya tusang nagaksaw rilak lak tu gara uga kagisa ya ko yuk o karo ta ga gara ko ata na pila ga bala ya
1: asoy no akso sakilak tu saung miyok ilangin ni kilaut kunning ngak tu ni ingyu tititok sakya katak tu enung mata te mari ino katitin no uvaroni ingyak tu yumana yak tu no kanuk ya nga nilakan na jukumabin kayong eksaylo tilo ni?
0: Eh, tama na atok sigo uwan na rin sakit pala lalak tilo kano nervous inititikya kano gara kangoso ko yuri lak si malunga tako uwan na umatin na kano itong mata tang nga inuri man sakit laklugo kapten ako ko ililok tugara atulat dala apo dinat na laklune kasi ano ko ba nakto hatak tu tu sa nga ma iman na aktri tu tigya orok si mayo tu sang nakti lugi o falon niya ko yali ingyo silok si mayan ni tu sa yun ng mata taman na ang inaksaw gilaong ma kapeso minine kayo si Hexa kinat unok daro katang mata ingyakon nakti ingya sila akon nakti nidjaw siya karo ni pitakakulo ya katang ma kaya naksatak pagkaukto katang luti takon nga kinayak takasungo yu paipaada rin itaman na ayong nakatak do gara ikayok daw yung magangati ikayok nakatak do nga tako ni nga ukto ko magangati ang maroni namit yun na ibinu na rin nga ni ingyakasu ingyak do yung makataro ikayo sinako din nakpagi inay aktok do katang mataing yun din.
1: Arane la romanika tu sak biki sakat tigit tasa mamiksa no
0: kaya na mila
1: ta na manika katarik igluring mit ingyo seo katak si mayo ingyo seo si magovillunit piyari okpalde govillunit kilik turi ako si magovillunit no takay nung nitabo na tusak daw kuyin na ya kovid apekso katakon natin ang may yugo tabo nga tunga so katakiti CBC kunaraw tsakakvingan nun tamani ikarong nini kovid iglokot nga sana vik CBC kut upagun na katakta si tunga so tiyak po si uparunit ukara katakon nakto si nipilok daw yung malaglo si 1-888-896-3135 uvarunit 979-6101 takwa tana nipiliw viung mat kiyaw nga karalutit nipiliw ka nga vikinaw mangakpit nais o karuti villu nais o tinga o kausa kikata ko siyo utak viw yun nakatatak to si tavani pivikakto karakangan ito nga

0: kai mat tapi tikin ni udah kai makai kat bunga pakaro suka.
1: Okey, sakia na yo kat terok tu si kinge cerita ni kejang nak perok bo.
0: Tama ke kau mahat tak ka tiga pelaya cunga atu kijudu. Uki ukulu, uki atakulu, upanga sakulu. Kama kwa. Atong mahata dito, pui kakunda nang ito, kadanak to mata. Tingumutak, ikaw marap chugun.
1: Kama kwa, suku siyo katigibarok tati, amisuro akong niyam mayuldi.
0: Iii, akong niyak to. Tingwa katulak binyano kalina, kita kaya akong niyak to.
1: Ikaw man at tiyak papukia, pero sa katigibarok na tiraan ni ko.
0: Ikaw makatatak ka, tayo ko na makatigibarok mo. Alin nangin, ikaw man nakatak to. Tayo siya man, ikaw man nakakay na sigay kami. Kadyanak to, katak to. Niyubak na hangit tumigalawa katali. Adok sa nakatubukay na kay galawa katta. Ukaw to kami po, ukaw to siya mo na lang dukati ko. Tunay, pitay ko kayo nakalawang tubi niyo mata. Hano, kubiya nang igalat naman, pita ka lang siya madumi niyo dangit to. Utakit siya at ako daw dukata. Tamak ko na nga, tay ko nga, pirok sa'yo dun.
1: Piyo yumi, pirok sa'yo tiyang nagtusi.
0: Ini tak kucing itu kau perak saja cian itu kata ulu mati kita guna mau perak cian kerja tangan kita mak kuah api perak cian kerja saja jadi kita ni perak cian matali perak cian kerja sebab kita nak kerja nak tu hat tak tu.
1: Kanoli, kau cuci dia kau mengajapi mana orang tu sosial ni baru angin kariau yang ni.
0: Ini. Pisiti alo yang ulo mo yung tama ko ang ito kaga daw doon ubit kayo pisiti pa alo yang iso maghihatat ka uba ko hao di yung itangin namin so alo na pita halong matamaanin nung nami sibuni nga ni tisaw matisaw hatak si madumi katali uwi madang maksigo maagya nga sibuni tini tama ko at tunaw ba tama ko nung ano ibalya doon. Suna tuin lang na suna po, madalat sa umang na ng mata. Uy, manaktig, uy, madalat na kigumagay ang ito sa umang nakata yung man. Dahit yung manili, dahil mapiw si Bukaan na umang, hano na lukat palaw si Bamigama, hano alo, uy, madalat na kigumagay ang ito. Suna ubat na makuha, suna tuin na rin, uy, baliya doon, kaudulaw si Mangita, bupitit si baliya tuin ng mata. Suna ba tamak ko nung uwi madalat sa umang niya sa binyalo mata. Pisya ni tamak ko a. Okay do tigin na hatarap doon. Ukaw bigay akong naktunga. Ukaw do kaw na hatarap man. Siko pali anak tiligo. Kay mali. Tamak ko a. Nui ka pitahad na tinagit. Kay matawa. At tanak to kahadong man. At tanak to tamak ko ang hatarap mata. Ukaw dok tau hatta di buku ikaw mabungali anak-anak ukaw di laki tili guban niyaw la dingitong aki siya na tsakadong ama at ataman na dangin nina tatangan nilo kaya matay ko a uyo ko nga lo uban niyo ukaw di gaya hatta si maningin malilugay langadong anak-anak pubalik tuki umiak matapak hatta naman anebin mo tabal ni milpun na. Tubo niya daw na kasyokalat ko. Dito kayo nakatalaw si Madugalwa. Tama nga. Ukaw-dok ka uhatak si Managamalilo ko. Dahil na uban nga. Ukaw-dok siya ka nakapikong paliyagama ang naugamalo. Kamakik ka uhatak ka. Dahil ko haw si Biningin inugun niya to. Amiswaktik tabi niya daw na asungong medyo nga. Ataw siya. Milyon ni ukaw ti sabi ni ugalwa so nga hai taan na tigong laki ti sao nakato soblo ikaw makata sogay baka ukaw doktaw hata dito nga li ugwa ko ti chari ukata niyangin nama ugwa ko ti chari.

0: ukasung matago. Ano alapig yakak sa bunyong tuting kay chimangan chalaw kami sumabatay may sungum ng matago. Mahal naman kay kay may tog. Kay matagasang nakataw daw ako si manangalo kitong akta kama ukautok daw ako si mamaganana nakakong may siluno nukakalo sibulap kami piyakak hadagan no kay natsabun kay kanipula kami ukautok daw ako si mamawat tinala nakanginan no imayli daw ako si mamatan na ikasiwa. Luka kay kapi wati kitong may ulang arati kitong maapi ti piti akataw tingi kalawak pati pibidyo ako dao ni pibidyo ti kalawak pati siyong nakalimit ti sakti tayo ni katatiyo siyong nakalimit ilukwan ni nakalaw matay may kalawak ti siyong nakalimit tu sakti tayo ni katatiyo makuwari siyong siyapi pitay may kay nakalawak kami kailan makalupi katakili siyong picu tai mai lo ko tu bini uja ko ni so tai mai so ang ko tu bini alo ko tu sam na hat ta ti lu ti aku ni alo ata ka ga ga ja ko ti o ko su ko ni ti lo ko picu ti ki ja ti sam na ba ni me i ra ki cha ta ni ma ta hai ko nga pe ke ata ka ga ni lu ti sam na ba ni me tu sa ti ta ra hat ta la ka ti o hai ko nga ti la ja u la ti ma ga nu ta ni ka so ko ni ja ga anak-anak ako nila ako sa mga no. Kito ko yung lutsungo. Tanik, kaso ka nga ko, ukaw sa kita ka. Siyong nakatang niyo, tsukko siya niya rin mag-usun na ba? Dahil mati sa katala ko si mamiga ko, si mamiga ko ilang. Ikaw siya niya rin niyo, medyo siyong nakatang niyo. Ito siya ati chichu ni Amalo. Siyong nakatang niyo, ito siya ati katak siyo. Tanik, siyong nakajaw ko, chuli ko niya katak tumi. Kay malo akalo ko niya sa kami, pibigyo ang ito mo. Ah, siyong nakataw ko masisyo ko matago. Taman na tagay na ito, kung sa kito na nga, ilang ukaw sa kito kayo ka, ang malo tayo, nakala ko si mamiman, paggaguta ako, nulia kayo ito, ay taktaki ka ta, sa ako, ang idokhang dangin mati, o kuno nga, ang idokhamin nito, sa kuminulunik, anak-anak kuminulunik, kay mga ko, takwa ang yukhangin, tiyolo, mayong nagpanguti nga, saan na lo, nulia nga, ah, tamak ko nang nga, ano ka, tagalan na kayo, magigabi niyo, walo pa sa, ah, awgating ito, kisya niyo, sakit kong itagda, sa kuwago taga ilinya panliya do tay ko nang tamatumangan pila ka nang ni tay kuwago sakit ko ngay anak ko ngay tabangan nakaw di magami sa ko nang ilinya titi kami tay mang nakinalan awla kisubin yung ito tay ko ano kaki ila ano kitong mangi o kuwa ko ngay awla kisubin yung ito tay ko ang sakit ko ngayon ang idokhangin na kinawala si Batsuti. Tamo nga ulit itisaw mo niya ito. Takwa, ubikaw kami nung uli at si Malaga na kalwatang ini na kini. Tama na ito sa umatang nila ka.
1: Tana, unikak, nakaraw kaglugo. Ni Josie Yaktimik daw, tana, Johnny Saunders. Apeksok til lugo. Ila ko vegi yakak si matyak to ingi katang ng mik, ingi usiw ng mik. Si bulik pati ang mit. Kilak to remin itaw sakiti laong mat ya mi ati kaklo ne. O kakatigi yun naksila o kako kanokli pifalya katarang ng mga ni jaw siyang ng mik. Tungasok til labo eh. I arene tunga su teri tabunga tausun nimut ila CBC kunut agjak si tilutit a kilir tu reavenang ni a aperso marak tilugit tunga nak tuay no kau gavit sivul lak parmit o kakul lugit kinang mangakpit amaro namang nutag mangakpit
2: a yani wonga yani Marik Saunders good job, Yanni Marisanta.

0: tunga
1: sitteret de mela qillertularnit atjarseqqaugavit tapunga qanga kyanga ingertinguroorsima viin
0: ingitiruppaliasima jonga inusilimaarani sorusiu loqsimarama ingiriami aliariya tutuhaluusima jonga piriusapalleliten nginnalimaaralo songa nonakoyo mailoni inutuulerama ingi ingiriusahtasima jonga ilunnanialerimalunni ingitiruppaliaginnalimaasima jonga kisian kukittapautimi seoreangulli makisiani ilitsivallusima jonga
1: inutuulluti ingeqattarsima viin
0: inutuulerama pivilimaarano ingerunnan ingerunnan nissaunnasuungumma inututsuni
1: nakikeangai ilittinnerpisivullerparmit uvvalunni quviagigapiu tamanna ingertinngorpallialilorsima viin
0: immahaananamma iluaninginnasanga anaanara ingitiusimmamima inginiqmi aliariyahattuto Aleria tuttu hausimme kohrama. Anana meiluoninkin näsu.
1: Ingertini peruksima viin. Asu. Teemari nipileuri kattaksima kohra vikillertunut ammaru. Ingertokpaklutikkaa etamanna ilingnit unikkausi kertjukunna kuviin.
0: Ingerunnan irani haujoutuorama. Ingertohujo tellojunga. Apik jamii se malittunga evenin ihalui tamani rasa ingire tokalla se malittunga the Elks and in front of Nakasuk School North Mart stage hatte taulo tutillo kotekani HTA 50th anniversary tekan ingire tuti tausima miunga reho jotsunga tamang ngaina palo ya tu ingi suru se hilo yunga ingi tiutilunga hoi ma yo kalang sunga ami suno ingi sungu vi hoi yo rutse hatalo yunga oha kein naga manil oha kein naga ma ingi su to halo galo sunga ku kitta pauti mi ilitsi valo lo yo gama ilitsi lite ina lo yo gama ilitsi hammi sunga so ingi ti to halo galo sunga ku kitta pasuru to gama ingi ingi seungun ikane hau yo valo simabunga.
1: Te masivullik paatiang mit ingi usiu kasuk tillutit kanukiang ay ingi usiu rok siman nyakpin.
0: Ingi usiliu kun nasito akama apirilo simabunga immini sunami ingi kumakayak hunga. Kinamo ingi kumakayak hunga. Ananakano. Ananakani kiseni kailo simayunga. Kay halaw si mayong anaanakan ni Hanuili kumabunga nakokmi kumatunita ka anaanaka huwan ni nalikiyaha si mamma nalikos suni piru say si mamma huwan ni nalini nga ilitakirakko haway mayo hokakko anaanakan ni ingilya ko sili okutsilok si mabunga
1: Ingi usiu kasuklutit kanukiang ay isumagsaksuk palya katakpit takwa isumagsaksuk nakuruya katakduk sa ungmat ingi utitilu kanukiang ay tuka gakaruak pa surlu tuka gakaktuy na katang matatakwa ingi usiu tauyut kanukiang ay isumagsaksuk katakpin
0: Mami sa vili alok sa makama Mami sa rutarin ni Rani. Ilinia to palo lo si mavong hano o hareami ipineriyakani. Ipineriya to halokani hano o hareami. Ilinia ti tautsonga. Tukisia ti tautsonga. Tamako o hareahat niriyavunni. Tako ti tautsonga. Hano ipinerponga hano ipinero se hakong tamakoni nga lalito agama ohaw si imini aki susu.
1: Ayong na kung ikaw tigisong vailing no, so kay ma. Ite maro man na nutango kong manu na kilik to adjak kaw yed kisumikyang ay taigo sa kakpa.
0: Johnny Saunders, layo tahatwinto. Ya is my stage name.

Ay, pangalo, Liliana. Liliana is my granddaughter. She inspired a song out of me. Polare hatali tiloko ingi viriri sa ingi yulere. Siya hilok si mama yakatamang na naliritso. Ingi yuron na ni milo, ingi yuron na ni mi nakok sa tupoyalo hati si makama. Ingi tiw chalok pat. Takwa. Pijare to yulwang ito ni niliviritso ingi virilok si mayra. My granddaughter.

0: D'accord, tout ça comme une actualité, nous matat à ingio servinectit, tabani CBC, qu'on n'est pas si manière d'actualité gros. Tout ça, ça, yo, mais quand t'en as tout ça, d'actualité, apercote, ça, quand il y a un islunga, qui s'est année, taka kununga, à ingerting romana yartonulunit, ma kungnat sano, ou baro, qui n'a tué natiang mot, canoukanga, ni l'erreur, becacaneron narpin.
1: Aller y a-t-il ni ingi. Ingi sahatalutit aleri yati ingi ngwalorit ingi ngalalikita ahatalori aleri nekpat ingi sango ahatalang avati omati tunga virin loko tirome loko ipine ako sivu ilangani nilire aminalo naktoalo so omati ingi ti uhaw singi uhalo toalo kong natuya so omati ipine tabunni ingi yu ni tama ko ang iyuli utaw sa mayo ito kasi liyo may natolo matayin mini asti nilo ing isang mga takit si
0: kuya namilak paginay yan eh tabo nga CBC kuno kayo nakto inyo gabin
1: nakumitaw
0: kuya namik unay la mayo kaya kuya nakto rea unikarta nga isurit ka ng imat tusang naksiu yatte aklo ne inusag si Maya minik pero sa Jose vinang miniglo o kau sa kakatag tilugo tama ka kau apeksok tilunyo kayo si Gerog labon
2: pero palian ay tigil dabo ato sa nitiparo galo tamang naudo util lunga tabong kay ma pero palian ng isulat ka tamang nauman sa mani ukil kay kani sa pujuan ni ulam ni kugalo sa mga kangi ame tao na ni nulang hahatali do kaka ukil suka ukil kun tao nung ahitok tano upang magpan upang magakula galo sa ta himutiko kisya ni tama ko ay pisa hadidang matin kado nung nasiuti lo hamutaw ay luta makuama na nung itarato pisa hadung mata umiyang ugalo at makuama na lahat ng pita halaw si mga mata hawdi wala na kilo ko. Dahil mahimuti ko pang adak to hata dumigata. Kada anak to alaw hata dito. Upang adak to to hakami sa mga kasip tano. Timiak balo api upramani upang atang urang man. Timiak balo api wadong mata. Kada anak to ni nibiak siyang urang hakami. Dahil mahang. Tinggu aku sebab terus hilang. Tinggu aku sebab cuti tu hanya cina. Biji cakap sebab cuti tu dia hatu agak tak tiri jauh tu agak tak mana ubah zaman. Angula baju baru waktu kuli. Angula lau cuma tu hatu kuli hari. Kamu kuah angula baju baru kaima. Pulang yang nama kepadu tu hidup di cakap tu kau mampu pulang sana hidup di cakap tu kau kau mampu kau cuma kau angula tu ni. Kamu nak. Pula kan nak mina nak hitul lagi tu, juga kan tu, angula nak tu, ini tu hatta jombi tu. Mana ni angula hatta jagun ni aku, angula kan tu. Kamu nak atuk tu jagun ni mana? Kerja nak tu alu tu tu, ikhlas hatta tu ni. Kau mang, kau nalu, kau tunggu asyik tu, nuna kita tu jauh. Kau mang, ukiak kau.

0: Pichang ilal. Tapariyo tan na koya ginikum asuila ikayokti ginisu nyaklugu taakun nga tuku sakkao jarungan ni. Yonoktu magaro yuksao nang ikarapun inyugaya garuk parang matasi. Daimakkan.
1: Wek. Unikaktua reuroksi mayuvenik taan na ay sabi kango miti mataring min. Kuyan namig nukakvik sa tinu tiki palerak tiluta. Kuyan namig pekatigi yun nasakat tigut. Kaukpat ukarakak titinerang miguta. Utak si maraki bugut. Tu sana sugi araki visi. Vusi. Wan mingarak pan.

Tu, minion gak dak. Nunat siya bumilu, nay na mi, so kayo kalalang ang nagaktaw may yuok. Tat si kalalang ang nagaktaw sa dilo unuak. Ano niya sa dilo kabangan ito may 20 misungo nilimik? Ano nga lo sakin niya ang nagaktaw sa ni? Ni yulo, kabangan yulo, akunin nga ni 20 may 40 mo, sungo nilimik. O kunin nga lo, 3 minyan nagaktak. Hope, Dale, Postville, Makawin Milo. Suyo lang ang nagaktaw may yuigok. Tatsikala lang ang nagaktaw sa dilo unuak. O kone hatigin niya nagaktak. 5. Ngayumik. Tako at kasilan niya at kukawin sa kaindang yun sa mawuling ayuit. Nuna bimmi, nuna tsiya bong milo ah, hayla. Mana nih calut tadi singgalau kenia sih bunga ingi yuk tu singgalau kenia sih bunga Up Big Jam 2015 ngotillo inum mari hutiri lok si maya bu dami ku ada lok si mayo nih caw si yak tilo ku ammalo ku jua pingwa tingillo tu sak sao si mayut.

0: mana ukalima hati hasiribunga kativik nunan limat kavama hotingat pinastingani e McCain mit sukat sini ligiji usu mit imangai tu sukat cahak palai bigo kavama koni pisimayone
1: pingasilinga yone tu sukat cahakat ukoa pinaso hatta hattalo yatta atani tu sakat sei tu sama yo loa songong ni mata takko tu sak ti si kuti gilanga ya bu aka ko tama kena kino ya hat ti si songo katena pinaso tata atako tanna no na bimmeoni tu hat sini mo lenga yo ni mahen ni ko kino ya hat ti si songo katta 70,000 nik takko tu sama yo loa songong ni mata utoka tuha hattangimma amisoni tusa toti gumatsu gutakko utu tigilugi tallime kino yani tutsira tovine patta tamatsaminga 70,000 mi avilanga tillugi takko nunavik summer camp funding emailing age ha mata nunamini suhatsini ufaluni imani tisinik utu tigilugi ikasa tisike ako makutsi takwa haya realite umialite akili tawon natilogi ni hitsa yangit usualongi takwa temeleng ako nami mata arts and crafts ala ko nami yut mahaisi utid ato tawon natut kinagalak ko nilo akili kaya hakutsi ikayot tunipina sutunik tamakunong ato tawon namutsutit ukunong ato to hayang ito na to renovations of faloni tupit ni sananik mama to si kagalit uto tigilagi emirate chips au kuluk teme to na to kayang ito sa lahaw to kayang iso tilo

0: pingwana tuangolak tri alas kami ituma kanada ili tagaya o tingani dadak sagat sani nalo yo hakalla sakni pa ikayo kon nagaya gibisi passport mo yuni
1: amisto kallani so hatsini ta songole gatta kanada silatano re hale gatta api so songomme yo service kanada kono tiki kon namanga tamak kono ngata ta sagat sani ikayo re simaluti temelo la te seralo mata September le pat takoninga ilogo mayone civil le lagatta passport hangito pata ikayo tautitsi kunna vihala misutta
0: hai ammalo pingwatino lingatun na gona tatu ikayo simala tu passport Canada ko
1: temelinga local luti pivit sahato patano nalinno ukko isangi ye kunala miyo hatsi mga hau yi local logi pita reli
0: hai kinalikia akko tiri ya unna ga yakona chato
1: alla vittino hau isa unna tu alla vittini hattala mi mata
0: hai takko to dakka apik su dakka nakku mai ma gela ulla on kento uhalak to unna skinna me gavi ima
1: ya asu go nakku mi
2: Hai, mana ni calut tadi cingu alau kan ni asyik bunga tanah na selalu meok sali takik. Hingi tilu tak kami.

0: Loan we la meyo khanni le tinare hak sutilo valonit suru le tinare hak sutilo ano lo di nik yulo khabangani ulo akuningani 30 mit 50 mut sungo ni de mik o koning alo 1 milak ni rak tak au palom melo no we la meyo khanni le tinare hak sutilo daga suru le tinare hak sutilo hitigari do akpat ano kilo tilo ni giulo habang ni ulo kuning ani 30 miso ng ni mik o ko ni hak lo tilo tu ngo yo mik ta si yo yak milo no buya lak mi yo so yo li tu na ga hak su tilo u valo ni han ni li tu na ga hak su tilo ano kilo tilo ni giulo habang ni ulo kuning ani 20 miso ng ni mik o ko ni hak lo tilo 4 ngo yo mik Kuk tua melunu buya lak meyok, suku yoli tu nara hak suti lo, walau ne kan neli tu nara hak suti lo. Ano kalau di nik giu lo, kabangan iu lo, kuningan i 20 miso ane lembik. O kuning alo 3 milak ne nak tak. Kain soal tua melo, suku yoli lah talak meyok, kan neli tu lo nit. O kuning hak lo tu lo 4 ngoyo mik. Nona cewa mula bani nai nemi. Nubu yoli lah talak meyok, suku yoli tu nara hak suti lo, mini lo tu lo nit. How malak ne nak tak suti lo lagut. Ano kalau di nik giu tu mik 20 mi 40 miso ane lembik. O kuning alo 5. Hopedale, Postville, Markovi Milo, suku yoga la, talak me yogok, mini lutilu neat, how malak nenak taus lu lakut, anagoloti ni yulo, atuang ni lakuning any 30 me 50 mut sung limbic. O konak lutilu 5, ngoyo mik, tako at a kasil nedeko house again, dang a hop a mooling as you eat, no never mean on a chair of Milo.
1: My name is Mayor Powder. I'm the host of Inuit Unikangit, a CBC North podcast. Over the past 2 years, I've discovered more interesting stories about resistance, travel, and the supernatural. I'm excited to share them with you. Listen to new episodes on CBC Listen or wherever you get your podcasts.

0: tini pilriu yok tikini tulu aka mai la ta ko ki balle kini wi katu jagati kut kati matilu wi aka aga go tamasi uti minni tikini la matela sinitak view ilangani tamna tsawi kaangna ti wi la nau yang mi uto yok inna riyo yok Elizabeth agluka qallagun nati ta qoti ligut saani aptigu amma qallanik patamna qallagun naqqaumi mattaq Arvening Arthur Tony Loloak Tanokalagun Nakaumi Matau, San Neaptutana CBC Nick Pilioc Salmacos Tanat Nipileon Laumagila, Collectitagun Natiluim, San Neaptigum.
1: Oh, you know me, Xivota. In the Nungo to Nauyani. Nauyani to Nung Nungu Patakan with Nerpita, and with Nerpan. At kuktubo. Iman na ukaw do katani kukiyo. At siyo niya. Sunatuin lang ni Pilarlo niya. Kanuliw na mga kawi mayun na niya. Uwag utagbaang ayok kanguyo siyo. Ukaw do katak tanutakasin. Uwag do ni ang ayok kakang nito ni ukaw do katak ta. Ang ayok kakang nito kubito ang miso arong mata. Ang ayok kakang nito kanulaw na mga kaw di magnilakatak. Ukaw diyo yung naktutigo. Ila ukaw diyo yung magupta. Pidwalat pan. Iman na ilong kaya kakutsi iman na. Ukaw diyo siya rin. Sukong nilog. Sukok tao dutiglo. Tuksulak tao dutiglo. Nutakay. Tukisya yung nakatak. Tukisyan lang ni Tsoksokay, mainawarok sa nilunay. Sukung nilugin, okaw-tsok lit. Ingutakayuktiw, nutakayuktiw. Tamadya, siyo wadliangin na sa katakso, isumangin. Tuktudakarong lugi, pijaw nito. Magkuning ako yung lo. Patokyakang nito min atulwa. Kasi atuloa katang nito. Kamagijab siya nito, sunalagin niya kama. Tagba siyang uyumak kuno. Siyang ugamin, ano ilio lang. Eman nali inuusakalaw si mga nito, ino ikaw yung mayatong at ang nito. Inuusakalaw si mga nito, si ilip silong ni lukaktiw galaw to si ugam ni. Maan nali. Sunatuin na yun. Tamadyaw lang mata. Naalagong na ito. Naalagong na yung arawak silugi at siya o kawdyok kami kataklab. Uwi kakputin. Ano ka katiyak sige ako uwi. Uko yun eh. Uko yun eh atok sige ako. Tamadyaw o kawsiksa mo. Inulikaw yung mayat kang itigong. Pagnak to, ikayok siyo. Ilangin, pagnak to, ikayok taw nito sa inyo ni pagnak yun. Ang upi. Lahat uwang nulitaw, tukar ko uwang nga pinni. Asim niyo nito, uwang nga pinni. Kaya man na ito, ituksaw yung amay. Ang naugun ni nutakay susuk kunak tuwalong katang mata ang nawasyak ito kanilaw kawasyak ito kakitaw nito kakitingilugin kamagitsyak lugin peroksatsyak lago nutakap ingutap ilulap tayo man na matuming at tao, nagbiyas yung maglunga. Nagyaw ka sa kaya ka. Uko yun ni nutakabon, ingutabon, atok tiglabon. Ano ka siya walong may atok tiglabon. Tama dya. Ilang ito subluti, ano ka klubto. Ano, isang mga asyo ba siya nakatapat. Tama dya tao, takup siya sa kaya liyo. Kau majau ya kayak di tinggi buat ini. tachiminga

0: Ni bjar di gumat tu nak punga ko yen nami.
1: Kuin meka mat nai lisa pe tu sanna. Ang uti si mak gawi o kakau gawi wajak. Sukuk tau galai nak suta perok salau rapta. Mana dari mana ingilak tugu. Uktu tigi gunang ni jaga uam ni. Ingu takka inna ni kalugat sa katikalakangata. Nutakka tu sa aku ya walau ngimata. Tana suli akso ko wari ya kakpiti ko ima so lu apere ya ka so lu tu sa kaya kang itaminik tu sa umalaka ang amik isumat na ang ipirok si mang ilo ang mata so lu innatut isumabali alak te katakap tito kay kay man na mutluba naman na tao ujiri si mabiyok namitwin na alak tugut ukaw jok ilamak kuktubut ukaw jok si mang ilo alakap tigo ukalorik sang nakangata so lo inna inang no tusakto yakil angayok kanup tayo maule kangata ukalorik sang nakukta ubalo maka ilagi tigo angayok ka tigo at jiging katakapta ima mamaya suto kaw kuying isuta nuta kaw ila ikuninga ima sukok tingitaw ila kanok li taman na kay sitya kung nayak tuga lo ako gakulila kano isa magmangani tana pero ito na po Elisab
0: ila mare sukok tao lutali sukok tao yalo na suka katalaw tugun ila ka sitya to takiw na kulo ayok to takiw gupta kano ilikan na na ayok na sunaw mo na ito ayok na kuyaw doang ni kumot tayo mong napiwalaw ini uang ada, tapi ini kita mahu menyusuk sahaja. Ia tanah ukau sekejap, nutakak tu sahaja dulu. Makku ukau sekelutin, abdul nato ukau sekelutin, nutakak tu sahaja kan kita. Ama tu sahaja dulu kan, cuma me. Kangun nak lakto ni amma. Takat kuwa ukaw sa gilubit. Ukaw sa gilagayakan nitya ko. Tusa at ilubit. Tusa ako yaw wala ko si mang nilagum. Di tayo man na ukad lang yak. Kangata ka no. Ukad lang niya lang kangata. Nutakawuti si mang nilagum. Anyari. Tagpasuk ko yaw nakpala ko si mga. Manalikan ng lukta, lukta kahit tusakat talang mata, ala namin niya atatamin. Ukaw diyo si mang nilwa kata, lukta kahit tusakit lugo, tamak ko nila, ukad kata, lagi, iman na ilig ako kata kong namata. Kiwalik kahit, kuyan namin.
1: Itya, kuyan namin laki mamat na kinakiyak, inakayap tinut, kay si mayo mo, apikiyo mo ba, kuyan nga tigot, kano may lukta upigin makapati ili sabi ayok na kayo sa mga gawin ili na ayong ito mga helo gawin kami magin ili na atitiyo gawin na yan nilu wakin nilu mao nga kiwal lang may uti ko ikpigo sa katakpo ayong ini nali you have question okay Tony
2: ma upi lukta to halo joy gawin to hap nilu ko ni ang katikin like pagin tak kau lama kutu ang nello upi kita pergi amek tak ketik upi ibu lapa me ubat tahu kakaknya kalau amat tak kau piti upi tak kita lalu amak kani kalau gadit pergi waktu kita amak road 5 years ago tapi ni hawa ketik lalu kau mengap kit kini naik jauh nak lalu kita bani hilat nak kau lalu kau mana putih ibu ni kakak cakap upi mak kutu ni. We need more people like you. Even if kakacha, we call them now, but the bunga ini kiyam no, bunga loba, uba loba, lori ina no, ilin himat yom yumawi, upere na, paitaman na, ikayo te kakakavi makup ni. Ang akto no, ta na,

0: tam na tau sa ne ap ti wila te ken ni tu lu ka mon ko lak ti tau yon na ka mai la ki wala ren ti ni wit ka ti ja ti ku ka ti ma ti lu gi ka ti ma ka ti lu gi lori la tam na mali ge lek ti jo ang yo ka bu ma ta ka kun ni tam na lori la ni bi lak ti tau yon na ka mai la tak sa ma CBC ni play sa ma ko ni pile on na ka ma ru ti sa ne ap ti go ka lak ti lu gi
1: Koyan na mertunga. Udlango yok naraw ya sa kama katimatilusik tusango yaklusik kovianam marikpok tungak padlaklunga inuktigot sangiyuaru garwakata ikkaititin na kakakpugot inukatitin ni sangiyuaru nitin ni kovakti katigigya kain nakpagpugot tamakwa sangin riyakpot ujiriyaw ka nakpadlakalaking mat taman na ikping nadlakit sevodlang met okaromavunga okarimagang net tunisitit tilaurama takwa kalunao yaksimat trinaktuit kisiani kinguniagut inuktoringa yunit tuniyao katauragilusik ammaru takwa tammaksimartung mata 5 atanitok takwa tammangartung mata akigyaksimayumit tuniyao kanong niaktusi tamak semaningatan na akik semaruk tilugo tamak ko election note general kaktao semakoyak ka gabamato ka kuning aktuit kinaw yakjuat unik kangin tamang me unikaw tigidjang itaka namene ukarimagun ng niyakasiyok amaro ikanayak tikotisi ukaw tisi mayakata ko kinakutuin ng note tak kuya yun nakluting, kagitaw yaku tigot sa kaya tito magosyo, tak kuya kataw yun ng miyut, unika reagyo kasi mayakayla tak kuya kibad lang miyono tuangad loa taklutik, kasi ane ilangit nunaburi mangmut, unika simagidutin, tak kuya unika utituin na kumangitak ka gabamatukat ko kanwiliok si manigayangin nit. Pimagiyogiyak kataw ko unika utikataw yung magakit. Soglo kawye matitikataw yung madlunga magungnik inuktuun naktunik

inung nik ikkanayak tekaktunga tekata Amanda ningiutsiak sadlong miutak sayak mana arwa miutaw raw kaktuk kisiani kivallong muku utang niang nakang nganni tusaw matitilak tu uvannu ammaru alukut kaunnak tan igluring miutaw luni takwa so makuninga ukaraw tinik ammaru kakitaw yakutigut uvarun niti takang niak vikutigut kau juga akhirnya yaman ni kau mataku election no aku kagayang itu 800 na sauta takwa alokod lo Amanda lo kau kata kagayang mata inok tok tu mekio ya kaktan no kata aksuar tan no kau yari gipa ka takwa mau ngakemai si mayunga aga guta maksiu tesin ne okarima ga ngan ne sanian ne kemai si malunga tigo si yaman yang nako si ukwa kinau ya unikau tilau ning laungin ningan ne makwa ukau sege yumayaka pimmariu goti ge yumayaka soklo nunare tamang me pora gak semarakluge kivallung miudlu takwa atau senak pora gak semangita kakasik sok semadluge kia pora gak semayaka tamang me ukwa tusak semayaka kevadlong miunut anun na bum miunut lo aksogo tao kuya yuit soglo angun na subtur kiyikot takwa kigatok tao tiyakan nga kamingin ni soglo nun na bu angigo timik naroon na resimang mata takwa angun na subtur kiyikot sa pudje kataw kaya kamingin ni inway piyun na utingin ni kisiyane takwa angun na subtur kiyikot sapudjit yang neagotik ikayok toktaw kan nagyari soglo katimayi nunaring nit ikkanayak tik kiksarwa kataktut uvarun ni adlabingit namang ilwa kataktut takwa soglo kivadluk inoy katudjikatigik ko sigo aksuwaro upigivasi katimayi si ikkanayak tisi adlabi katiaklusik takwa aswila kayo si tiyakun nakposi kigak tiyakan ni kunang naksawo si takwa kisiyane angun na suktur kayiku tema tige kinaw yakak titawang imata ikayok tuktaw kan ni kaya tamakwa soglo makuong ni tusak bigidlo at akataktaka angun na suktur kayiku isumaro tige yangin sibudlik takwa uyakang nang niyumiksanon uvarun ni soglo kay uyakang niyang nagpigyaraw ng itilugo suri kinikatakto eh. Soglo kadlo nati to okakoko exploration. Uyakang niyaraw ng itilugo suri takwa kinikpagtilugo iso maksukatang mata. To sa matitin na kaya kakpangito takwa uyakang niya kumarang nagpada kinikatakto. Soglo takwa nunamit sukaya katakto eh. Amaro nagjutit tinut aktwa nakakatang ningin ni. So, luto sa matitaw katakto nga tamaan ni kivadlang miyono taikwa kuro maguli at tiluak to kurong makangata katang ningin ni. Tana isumaro tigi yaw laging masoklo kangaklin ng miyo ko tukturya kaya kakatarang mata o nga siluak to arong mo. Tukturit tamaw nga kanitok ko kataraw karuak tilugit tana isumak saksi ko tao gyari to kasi yaw kan nagpadla gyari kanoy matuk tuit o nga sikto may luwak padli ang mga tana man na mo narunang masuri o yakang niyang nang mo kinagpadli ayun o pidyo taong mga uvarone o yakang niyang nang mo pidyo taong mga takwa angun na suktur kayikot ikayok tao gyari kamarikot kiyote akataw yumagarang mata pekata angon na struktur gayo kunut o kausiyo gayuk tok kena nunarigeneo pangnaw tinga ang ektaw yagay kakarwang ninga takwa soglo ang ektaw si mangitilugo angon na struktur gayo kut kayo si tiyakan na kunang imatatan na land use plan muna kaktaw yok ang ektaw yagay kakarwang ninga tana isumaro tigiyaw katak si mayok takwa angon na struktur gayo kut o kauti katak si marok takka soklo titik karyo kata kata kudlugit iliksin nun kivadlik inoy katudya katigikun

0: tetega koyes katak semayaka nunabu gava makongeno amaru gava matokakono ubangatau tetega koyo makatang mayunga tana kayo sa tetau giyakang nga asingit to sa mayaka pemmaryo koyoyot tamakwa natangungit tugaruat soglo iglokik sarangnak amaru ang kagayoyot natago giyaktau giyakang ningin Amaru sunat tonight, akit tok palian ngit. Nakitaka sung naklon ni ubaron ni asingin ni. Ami sum magerik, koyari yue kibadlok inoy katudjakatigi kungin ni. Aurat titiak tuarong matatay kwa ikayo siat angun nasuk tinut. So lokalo na titut tayo yuk harvester support program. Tana aksuaro koyari gutaw katakdok ikayo tiak tuarong mat angun nasuk turigayik kuno.
1: Tanut sa saktawod, Lori Lau tamna gawo matakakunit, maligaliok tak doa ngoyok, kondakaw tili ublak tekini. Kibalakin wi katu jagati ikut, agaw tamasiyo timinik, katimakaw tili gim, laksimo CBC nipilariyup, sama akos nipilariyup nakaw magim. Oyan namin.